Dizia na pele, pou mèt mwen pa jam kite mwen, Jezi toujou la pou li defan mwen. Si Jezi pat mache avèk mwen,

0: chesli pak la Bon wè ta ye Ki bon wè ta E ou men chan Si chesli pak la
1: Chesli pak la Ki bon wè ta ye
0: An ablo ti, an ablo ti, an ablo